92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidnon, 8:14 ang oras natin, sweetheart. Time check brought to us by Virginia Hot Dogs. Basta hot dogs, Virginia. Anyway, sino pong may gusto ng ticket? Mamimigay tayo ng libreng ticket para sa O Caraga Concert this coming September 6 na po sa may Atrium Limkitkay. The first major concert po ng O Caraga ha. Sa kanilang concert entitled Bagani sa Gugma. Tawag na 0917-157-9927. Maghihintay ako. Lucky caller number 2.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, 8:35. Tansyong brought to us by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Happy, happy listening sa Simplicity Vulcanizing Shop and Car Wash. Diyan po sa may Makabalan. And also, happy, happy listening din kay Don Cas o sa Castillon Family. Diyan po sa may Prokwan Gusa. And also kay Engineer Emnase dyan sa may Balubal. Maraming maraming salamat po ha sa pagkikinig ha. Uminaw lang ha, pirmi sa Heart FM. Baka ikaw yung susunod na mananalo sa ating Okaraga concert ha. Update kayo lang tagtawag, sir. Good morning din kay Demsoy Robles and also kay Sir Douglas ng Norman Transco Taxi. Shoutout din sa ating Robinson Boys. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Sarah of Upper Nazareth. Bango na, sir. Good morning sa imo. Mayong bungkag. Imingaw na ni si Sarah sa amuha. Anyway, oras natin 8:36. Check na natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ang ating mga Heart Pasada Crew.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si HPG Joseph Ranara of MRG Taxi. Good morning to you, Joseph.
2: Good morning din sa iyo, Harveston. Kanina galing tayong Kugman. May kaluwagan pa naman ng Kugman Highway, Jason, Harvey, hanggang nakarating tayo ng Kusa, intersection ng Galaxy, papunta po ng Coastal Road. May build-up na po dyan. Diretso-diretso tayo, Harveston, papunta po ng Lapasan Highway. Ganun pa rin, may kaluwagan pa rin ang mga daloy ng mga sasakyan dyan. Hanggang nakarating tayo ng CM Recto. Stop-an ko lang po yung mga sasakyan dyan sa CM Recto, Harvey. Diretso-diretso tayo, nakapagdaan tayo ng Marcos Bridge, Kauswagan Highway, may kaluwagan pa naman. Diretso tayo, Harveston, papunta ng Bulwa Highway. Ang Bulwa Highway, Harveston, yung papunta ng Zone 10 at saka papunta ng Zone 8. May kaluwagan sa ngayon, Harveston, hanggang nakarating tayo ng Bara intersection ng Ipunan Bridge. May kaluwagan pa hanggang nakarating tayo ng Ipunan. Ganon pa rin dito sa Ipunan, Harveston. May kaluwagan pa ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa ngayon.
0: Alright. Maraming maraming salamat sa iyong report, Joseph.
2: Ayan ang litis sitwasyon ng mga kasadang nadaan ko ngayon. At Kasada Group, Lucy Foy Coratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic, Alamin. This is Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresca tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
7: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
8: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili makapamino, og Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, og makalingaw.

0: the most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Get it on with the morning rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

47 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Kasama niyo pa rin Harvey Stone. Final break na po ng ating programang Heart Morning Drive. Standby na din ha, kasi susunod na si George para po sa Tuesday edition ng Music from the Heart. Oh, pero alam ko yung inaabangan niyo is tuwing Friday, di ba? With Dr. Heart. Ang saya-saya naman, di ba? Oh, ito yung mga favorite pastime ng Pinoy talaga, yung mga green-green. Medyo may pagka-green na jokes, di ba? just to spice up our life. But anyway, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon. Hey, good morning, Monsur G. And of course, batiin natin, running late na daw sila ha. Kaya Sharky Boy. And hi din kay Ate Carla, kinakusgan daw diyan sa may Bloomingdale. Ay, syempre naman, di ba? Parang kapitana yung datingan ni Ate Carla. Ha? Good morning to you, Ate Carla, and the rest of our Zumba mommies. Diyan po sa may Bloomingdale. Siyempre naman, ang kumakain ngayon dyan sa kaina ni Nonong. Ha? Yung mga Iputada drivers natin. Naihumba diya, Sep. Good morning sa inyo, mga Iputada drivers natin. Ha? And of course, di natin makalimutan ang ating mga Robinson boys. Happy listening po sa inyo. Edwin Amilao, good morning sa inyo, sir. And also kay Sir Tito ng Shelltale Taxi. And Kuya Ding ng Grab Car, yung Kagayhaan. Ha? Good morning din kay Jerry. And of course, Kuya Jay. And kay Kuya Noel. Happy listening po sa inyo lahat. At saka eto rin, pabati din natin ng Doncas Taxi, ha? Castillion Family. Good morning po sa inyong lahat. At saka good news tayo, ha? Magbabalik na po yung retro nights natin ngayong Friday, alas 7 ng gabi sa KL Clubhouse Uptown. Nako, ang ganda po ng venue natin dun, ha? Very, very safe. At saka yung gusto mo talaga, yung gusto mo lang mag-unwind, di ba? Mag-sound trip ka lang para at least, yung mga music natin, you know, from yesterday, from yesteryears. Of course, may konting sayawan. Hindi lang konting sayawan, magsasayawan tayo dun. Retro Nights, makakasama nyo po yung mga Heart FM DJs. Kami yung pong magmi-mix ng mga music. Kami yung mga gusto nyo. Yung mga Material Girl, yung mga Rick Astley. Doon yun sa ating KL Clubhouse. Retro Nights po, ngayong Friday na. So, hindi na to tuwing Friday, ha, but every first and third Friday of the month. Diba? Para at least di tayo lalayo sa araw ng sahod. Alas 8:50 ng oras natin, sweethearts! Mamimigay muna tayo ng bigas sa ating The Prices Rise Overload. Eto na! Papaikot na tayo sa ating ruleta para pipili muli ng maswerteng winner, second winner of the day. Sino kaya? Sino kaya makakamit ng bigas at grocery items? O eto na. Ano ba ito? Alright, eto.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoon. Got a minute to go before hitting 9 o'clock. Alas 9 na, sweethearts! Mga may appointment ng alas 9, ako, late ka na. Pa-extend ka na lang hanggang 9:30, di ba? Bawi ka na lang next life. Anyway, my time for Harvey's Dome. Maraming salamat talaga at nawala yung antok ko at sinamahan nyo ako, ha? Di ba? Sana nawala rin yung antok nyo at nasamahan ko kayo. Pero mamayang hapon magbabalik ako, ha? Oh, walang bawal magantok-antok mamayang hapon. Kape tayo! Magkape tayo, ha? Sinong palibre ng kape? Meron tayong 3-in-1 dito, ha? Oh, saka na, mag-iaya tayo ng coffee shop. Hanap tayo ng coffee shop kung saan tayo mag-chika-chika, right? Maraming salamat muli! And standby ka, George, para po sa mga paborito niyong mga love songs, para sa programa niyang Music from the Heart Tuesday Edition, dito lang sa Heart FM.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Walang aprobadong bagong flood control project mula sa Senado para sa susunod na taon hanggat hindi natatapos ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga hindi pa kumpletong proyekto. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman G.V. Ejercito, dapat munang tapusin ang mga nakabinding proyekto sa halip na magdagdag ng mga bagong programa. Kahit ng senador, ang mga hindi natatapos na flood control project ay maring lalo pang magpalala ng baha. Sinabi rin ni Ejercito na dapat ibatay ng DPWH ang mga susunod na budget request sa isang national master plan. Dapat anya nakatutok ang mga proyekto sa top 10 flood-prone provinces at 18 major rivers sa bansa. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Extra Fizz!
1: Uy! May bago nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Boss!
3: Ako si former governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro. At saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: maging ito man ay masaya o masakit. Kasi dun kayo dalawa natuto at tumibay. Mapapangiti na lang kayong dalawa sa nakaraan nyo. Kaya, o kapag napag-usapan nyo ito, ayun. Yes, meron mga what we call reminiscing. Alam mo yun, yung parang binabalikan nyo, alam mo ba dati yung mga ganyan? Paano mo ko niligawan? Paano ako nag-struggle para sagutin ka bago ang lahat, di ba? Oh, di masaya din yung, you know, you reminisce also those moments, alam mo yung mga pagsubok na pinagdaanan natin. Dahil naniwala tayo sa isa't isa, oh, di ba? Heto na tayo ngayon. You're enjoying it. Kaya maghawak-hawak lang ng kamay at talaga magtiwala sa isa't isa that everything will go as planned and as well. Diba? Oh, it will go well. Kaya sweethearts, nako, alam ko maraming gusto maki-join sa atin ngayon because we're talking about paano nga ba binabalikan ang past. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. And mamaya ha, alam niyo na may concert kasi yung Okaraga. Malapit na yun. Kung wala ka pang ticket, punta ka na dun sa Facebook page ng Heart FM. May nakapin post. At mag-abang dito. Pagpadayon sa pagpaminaw kasi you know, we'll be asking you to call us for a lucky caller at mamigay tayo ng ticket. Gusto mo yun? Gustong-gusto nyo yun. Yan, at iba pa dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: at maasa ang serbisyo. Punta na sa Kevin Enterprises.
1: Kevin Enterprises.
0: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Cagayanons, andam na ba ka? Catch the first major concert of O Caraga in Mindanao. One night, one stage, one major experience. O Caraga, live in Cagayan de Oro, September 6, 2026, at the Atrium, Limketkai Mall, Cagayan de Oro City. Bagani Sagugma, the O Caraga first major concert. Mga katribu, grab your tickets now. Visit the ticket link at the Facebook page of Heart FM. That's Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. O Caraga, live in Cagayan de Oro. Kitakits, mga katribu.
4: Saksi ang langit sa
5: O Caraga, live in Cagayan de Oro is presented to you by 90DB Productions and also brought to you by 92.7 Heart FM.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
7: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
8: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukidnon. That was Catherine Bernardo. You know, imagining her being on the radio with mula noon hanggang ngayon. 10:53 on the clock, and the time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Let's hear some thoughts sa bakit nga ba binabalikan ang past mula noon hanggang ngayon nga naman. Yan po yung question ni George sa ating programang Music from the Heart. And sabi ni Igig 8906, ang pagbabalik sa ating nakaraan para sa akin ay napakamasakit because it reflects kung bakit ang ating pagkikilos ay nakakaapekto sa alaala ng ating mga kaibigan o sa ating mga partner, pati rin ang mga alaala ng mga taong nanghihinakit sa atin. What's worse, ang ating nakaraan ay puno ng ups and downs dahil sa ating mga pagkikilos na medyo mahirap. There are some people na medyo stuck sila sa past because of the influence of their ex-friend's actions na nakakasira sa pagkakaibigan. If we're stuck in everything in the past, ang panalangin sa ating Diyos ay dapat palagahan. Totoo naman. George, uksa akong mga kauban sa Packing House, shout out, B. Oh, Marlene Mijares, ng Puncha na Quezon, Bukidnon. Happy morning po sa inyo dyan, ha. Si Ate Gigi Hazel, kay Tunaming naman sa ating messenger. Sabi niya, George, bakit nga ba binabalikan ang past? Minsan, binabalikan natin ang past hindi dahil gusto natin bumalik sa dati, kundi dahil may bahagi sa atin na hindi pa talaga tapos. Pero, hindi lahat ng pagbabalik ay nangangahulugan dapat nating ipagpatuloy ang nakaraan. May mga bagay na binabalikan para ayusin at may mga bagay na binabalikan para tuluyan ng bitawan. Shout out to Simplicity Vulcanizing and Car Wash dyan sa May Bara Makabalan, ha? Happy, happy morning po sa inyong lahat. At, you know, kapag ganitong panahon, ano ba yung gusto natin? Gusto natin ng blessings, di ba? Kaya naman, aba, eto na, mamigay na tayo ng biyaya sa The Price is Right Overload. Alright, yung ating spinning wheel, ready na ba siya? Kanina pa to ready eh. Let's go spinning wheel and choose saan ba tayo pipili ng ating winner ngayong umaga. Hop, hop, ayan. Uy, baka may entry ka, abangan mo ha, bagay ka ng susunod. Uy, taga or sa Barangay Nazareth tayo bubunot ng winner. Bubunot na, nabunot na, nabunot na. Ang aking nabunot mula sa Barangay Nazareth. Ang kanyang address ay Upper Nazareth. Uy, kinsa yung taga Upper Nazareth diha. Ayan na. Uy, congratulations sa Sheena May Galindo mula sa Upper Nazareth. Ikaw ang ating winner ngayong umaga. At sa winner din ni Harvey kanina ha, si Cliff Del Puerto ng Barangay Bayaba Zone 4 at Tia Mulig ng Barangay Kamamanan. You better come over sa station 5th floor, FICO Admin Building dito po sa may ano ha, West City Central School, along Vimenta Boulevard, Barangay Carmen. Di kayo mawawala, hangad lang yun. O na, signage diya sa heart. Di kayo mawawala. 5th floor, magdala ng ID at huwag kalilimutan sa mga nagtatanong 14 days. Ang ating claiming period at ang ating claiming hours is 8 a.m. to 5 p.m. during office days, Mondays to Fridays. Ha, punta na! Huwag kalilimutan, para sa inyo to. At ang ating The Price is Right Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. I'll be back onto my final set. You're ready? I'm ready. That's why stick with me dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Kagendioro 93.7 Hearts FM Bukidnon Sweethearts. It hurts when love fails, and it hurts to say goodbye to you all. Maraming maraming salamat po for joining me this morning and for spending your Tuesdays with me. Your first day off, the first day of the month. Maraming pong salamat. Ha. May mga babasahin lang tayo dito. Pahabol na mga mensahe mula kay Ate Marifel de Quito Ahes. Sabi niya, good morning George, blessed Tuesday. Ayan, hindi ko na po binabalikan ang past. Masaya man o masakit, ayoko nang alalahanin yun. Yung past namin ng hubby ko ang palagi namin pinagkukwentuhan, lalo na pag nakahiga na kami. We always reminisce our happiest and sad moments from day one. Paano naging kami, sabi niya, mga gala namin. At yung pagka-hard, hard-headed niya. You know, sweetie, we have a lot of memories to keep. Mga masakit na pagsubok na naranasan namin. Maraming kalungkutan na hanggang ngayon, ang hirap mag-move on. Na hanggang ngayon, dala-dala pa rin namin ang sakit. I don't know, sweetie, kailan luluwag ang nararamdaman lang. Yung nararamdaman ko. Yun lang po, sweetie George. Nako, Ate Marifel. Hindi man ako expert, no? Pero naniniwala ako na when you express what you have inside, hindi lang sa Diyos, kundi sa taong, you know, you involve the thought of your feelings with, luluwag yan. May ano yan eh, may space. Pagkakaspace ang puso't isipan mo at ipagdasal mo. Yun talaga, one of the effective ways. Thank you, Ate Marifel, sa lahat ng mga bumatit na kijoin sa ating Question of the Heart. Bakit nga ba binabalikan ang past? Siguro just to reassert some points and some memories, sabi nga nila, di ba? Dinadala natin yung memories natin sa future for us to be motivated and for us to be a better person. I hope yun yun. Pero kung iba naman, ibang usapan yun. Ha? Albay, magkita-kita tayo mamaya sa Dear Heart. Alauna po hanggang alas 3. And now, you'll be having heartbeats alas 11 hanggang alauna. We will be seeing each other tomorrow, same time, same frequency. And also, abangan ako mamaya ang gabi, 7 to 9 p.m. Sitting in for Heartlines. Take care, everyone. Spread love and advice. And be kind in all days and in all ways. This has been George. Huwag nang balikan ang past kung hindi naman nakakabuti sa future. Yun lang yung akin. Manatiling nakatutok sa Heart FM, ang radyo ng heart ko mo. Take care, everyone.

0: Virginia.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Zing Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Zing Ice dapat ang tube ice mo. Zing Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: The best variety of music all day. Heart 92.7. Heart FM time. It is now 12 o'clock. Heart FM News Update.
1: Itinuring na epektibo ng City Disaster Risk Reduction Management Department o CDRRMD ang ginawang pagbabago sa oras ng street dancing, civic military parade at fluvial parade bilang bahagi ng isinagawang Higalay Festival. Ayon kay CDRRMD Head Nick Habagat, naging maayos ang daloy ng mga aktibidad at mas maagang natapos ang mga parade dahil sa pagbabago ng schedule. Nilino naman ni Habagat na hindi napabayaan ang mga emergency incidents sa labas ng mga aktibidad ng pista dahil nananatiling naka-duty ang ilang personnel ng CDRRMD upang agarang rumisponde sa mga insidente kabilang ang mga sunog. Sa kabila ng maayos na daloy ng mga aktibidad, nakapagtala pa rin ang kanilang tanggapan ng ilang minor cases gaya ng pagtaas ng blood pressure at paghihina ng ilang individual. Dahil sa mga nagresulta ng naturang estratehiya, sinabi ni Habagat na bukas ang kanilang tanggapan sa mga solusyon upang higit pang mapabuti ang pamamahala at kaligtasan sa mga aktibidad sa mga susunod na taon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: The price is rise. Overload.
1: Overload? Tama.
0: Overload dahil pati sundaan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload.
1: Overload.
0: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The price is rise. Overload.
2: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, maka-emote, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.5.

umpisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan-Yoro 93.7 Hearts FM Bukid Noon. Sa lahat ng mga hindi marunong or wala pang lakas ng loob na magsalita, mag-confess, ibahagi ang kanila nararamdaman sa mga taong they find interesting. Well, this one goes out to you. Gusto kita. Ay, di ba? Kahit na ano pang sasabihin ng mga tao na sa paligid mo, basta kay gusto kita, uy, ayaw nag-kwandiha. Ang kagalistres tayo, ha? This is George. 3008. Happy, happy, happy afternoon. Happy listening, Aceron family. Si Julie Elajoy, JC Boy, si Jonard, si Anan, si Dodong, si EI, si Antoinette, Mark Anthony, from Tonton, Obao, Blupac, Poblacion, Opol, Misa, Miss Oriental. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Hi, 6896. Greet lang ko sa Mars Laundry. Diyan sa may Ilaya Carmen, sa Salusod family. Kay Sir Richard, kay Anne, kay Crizel May, Krisha May, sa kanilang mama na si Edith Villarde. Tigang salamat po. Oh, sige, mukhang... I find that song very, very interesting. Thank you so much for that. Hi, Demsoy. Musta dyan, Dem, sa Bukidnon? Kamusta ang celebration? Ano ba? Vivo. Galis family, 0804. Thank you so much sa inyong pagpamina. We get 10 more minutes before we hit 3 o'clock. Ayan na. Ang pinakaantay ng mga madlang people. Alright, let's spin our wheels. Saan ba tayo bubunot ngayong hapon para sa ating magiging winner na mag-uwi ng bigas at groceries? Ayan na, pinapaikot ng ating roleta. Up. Uy. Dito tayo sa, driver category. Driver, magiging winner natin ngayong hapon. Sige nga, pabunot ako. Punutin natin sa ating driver category. Ay, eto nga pala ha, sa mga hindi pa nag-claim ng premyo, Tia Mulig, Barangay Kamamanan, Cliff Del Puerto ng Barangay Bayaba Zone 4, Sheena May Galindo ng Barangay Nazareth. O, kayo yung winners natin kanina. Dala ng ID to claim your prize. Okay na, bunot! Ayan na! Ngayong hapon. Uy, taxi driver. Taxi driver ito. O, mula sa My Taxi. O, congratulations, Milsen Ian Egao. Milsen Ian Egao ng My Taxi. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Congratulations. Don't forget to bring your ID. Fifth floor, FICO Admin Building, katabi ng West City Central School ang ating location. At 14 days ha, o 14 kaadlaw, ang inyong claiming period from 8 a.m. to 5 p.m. Of course, office days yan, from Mondays to Fridays. Ang Hearts FM, the prices rise over load, ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 251, padayon ta sa mga love songs sa Savo B. I'm gearing up for my final set this afternoon for music pa, for Dear Heart, rather. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Ang sarap.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nagbabala si Consumer for Renewal Energy Action in Mindanao Project Director Bensi Cruz Elorin sa posibleng pagtaas ng level ng dagat bunsod ng patuloy na pagkatunaw ng mga yelo sa mundo. Ayon kay Elorin, may direktang epekto sa pagtaas ng level ng dagat ang climate change at pagbabago ng temperatura dahil sa natutunaw na yelo ay napupunta sa karagatan. Samantala, lumalabas sa pag-aaral ng City Disaster Risk Reduction and Management Department o CDRRMD at City Local Environmental and Natural Resources Office o CLENRO na nakitaan ang pagtaas ng panganib sa storm surge ang lungsod ng Cagayan de Oro. Dahil dito, sinabi ni Elorin na lahat ng coastal barangay sa Luzon ay may banta ng storm surge. Isang uri ng geohazard na maaaring magdulot ng panganib sa mga komunidad na malapit sa dagat. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:15 ang oras natin, sweethearts. Magandang hapon! Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 33.7 Hot FM Bukidnon, 3:30 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Kevin Enterprises, where every piso gets more value. And also brought to us by Fresca Tuna, go go go sa sulit, 27 pesos SRP lang. Anyway, magandang hapon po sa inyong lahat. Harvey Stone here, nagbabalik. Very much alive and fresh. At least nakatulog tayo, di ba? Dalawang oras na tulog, okay na yon. Pero kailangan pa rin natin ng kape. Anyway, magandang hapon sa mga nagkakape ngayon. Nasa kanilang mga paboritong mga coffee shop. Ang dami pa namang coffee shops natin dito, di ba? Sing dami ng mga pickleball court. Tama ba yan? Magandang hapon sa inyo. And of course, yung ating mga negosyante natin ngayon dyan po sa may Kongon Market, ha? Ako, grabe, ang busy-busy. Dyan ako kanina, ha? Ang busy-busy. Oh, at least yung 500 pesos mo, ang dami mo nang mabibili, di ba? Na mga gulay-gulay at saka yung mga pangsahog. Okay na yon. Aabot pa kaya ng 15 yan. Anyway, sa ating mga mommies natin ngayon, ha? Of course, speaking of mommies, si Mommy Gemma Popos dyan po sa may Upper Carmen. Iba yung mommy yung nasa Upper Nazareth, ha? Si Mommy Sara yon. Magandang hapon po sa inyong lahat, ha? Mommy Marilyn! Ang daming mommy natin dito, ha? Kaya, and also kay Mommy Ami Balumadres, kay Mommy Rosa Macha. Happy listening po sa inyong lahat. Yun, yun sila yung mga regular natin ng mga sweethearts dito, ha? Magandang hapon sa inyo once again. At para po sa inyong mga babati, 0917-1579-927, 0961-8924-927. 3:32 na po ng hapon. Let's move on with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
1: Kevin Enterprises,
2: we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
5: Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo!
6: Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
7: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
10: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
11: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
12: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
10: The best ang mga music sa Heart FM.
11: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Tyla with Chanel, and that song was brought to us by Pay Online. Talk to payment, secure checkouts with GCash Pay Online. Oh, for sure. Yung mga sweethearts natin ngayon na nag-aabang po sa ating palibreng tickets para po sa Okaraga concert. First major concert in Mindanao, entitled Bahandi, di ba? Bahandi sa, Bagani sa Gugma. Sounds like lang. Bagani sa Gugma. Oh, ngayon na pong Sunday ba yun, George? Sunday, September 6th. That's, it falls on a Sunday. September 6th at Atrium Lintketkai Mall. Kaya kita-kits tayo dun, ha? Basta abangan nyo lang yung ating magbibigay na naman ako ng cue, ha? Oh, mamaya. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Pakisave po yung numbers namin. At doon kayo tatawag mamaya. Para din sa ating programa, mamaya sa Heartlines, doon kayo mag-greet on air. Alright? Huwag kalimutan, ha? Oh, may alam mo manawag na iti. But anyway, maayong hapon sa inyo. Ating mga sweethearts ngayon, ha? O, pa-shoutout down sa mga kauban niya sa trabaho, nag-duty sa packing house. Diyan po sa may San Jose. That's coming from Marlene Mijares ng Puntian, Quezon. Mommy Elaine, maayong hapon sa inyo. And of course, araw-araw din to nakikinig sa atin ng Screen and Threads Tailoring. Hi kay Sir Dindo de la Rita. At saka yung ating mga sweethearts ngayon dyan sa may... Saan ba yan? Dito sa may Promised Land, Makasandig. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan, ha? Mayong hapon din kay Uncle Fern. Oy, Uncle Fern, manglaag tag-upol. Oh, pakiingon ni Mami Faith, ha? Anyway, oras natin 3:45. More music sa aking pagbabalik. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y suple.
3: Wala yung suple.
4: Ay, dapat nag-GCash Pay Online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
5: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Central ng Pilipinas.
0: Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 427 ang oras natin, sweethearts. And that was Ben and Ben with Lifetime. And that song was brought to us by Fresco Tuna. Go, go, go, Susuli, 27 pesos SRP lang. Magandang hapon, Demsoy. And of course, ang ating mga sweethearts dyan po sa may Villamar Subdivision. Shout out sa Heart Ratatouille Gang. Magandang hapon sa imo ako. And magandang hapon din po kay Edwin Amilao. And of course, yung mga kasamahan niya, mga driver, ha? At yung mga bao-bao drivers din natin dyan po sa may Bonbon at saka dito sa may Balubal. Shoutout po sa inyo lahat, ha? At saka, happy snack time kay Lola Amy. And of course, limaw ng birthday din, ha? Ay kay Roxanne Maja, Lorimer Zacala, Wilma Osorno, at ating BBQ family, Samuel Musqueda. Nag-inom og kape. Wow, ang sarap naman. Cold coffee ba yan? Ano bang flavor? Happy, happy listening din kay Sir Efren Wayan and Wayan family. Diyan po sa may Malanang Upol. At saka yung mga sweethearts natin sa Upol, ha? Yung mga heartnatics natin. Si Lady M, happy, happy listening sa imo, Lady M, ha? At saka yung mga sweethearts natin dyan sa may kanilang supermarket. Yung merkado ng Upol, ha? Yung mga vendors dyan, naka-Heart FM. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. 4:29 na pong oras natin. Check na natin ang yung kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.
0: Tanggapin natin ang report ni HPG J. Tudes Tagalog of RRJ Taxi. Kuya J, magandang hapon sa iyo.
2: Yes, magandang hapon sa iyo, Harvey Stone. Mga dadaan dyan sa JR Bora Extension, puntang Hugo na medyo may build-up dyan sa bahagi ng Pimentel dahil sa lalana na may ibang mga pasaway na talaga kahit na one way na pumilit pumasok kaya nakakabuhol-buhol. Hanggang makalabas naman ako, papunta naman dito sa Kugon, ang Kugon area, may build up na rin konti ang Kugon area hanggang sa diretso naman makalabas naman ako sa Roa, yakapin Roa, tapos balik ulit ko ng Jebora, tapos pagbigo ko sa Aguinaldo Street, nako, traffic na naman sa Aguinaldo Street hanggang doon sa Tomas Chavez. Ayan, traffic ngayon dyan. Pati na rito, hanggang sa makalabas ako dito, papunta Corrales. Heavy traffic na Corrales Street.
0: Alright. Maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon. Mga kasada nga kinadaan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Toots ng RRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 6:01.
1: Heart FM News Update.
2: Itinuturing ng lokal na historian na si Nanette Rua ang Plaza de Visoria bilang isa sa mga makasaysayang lugar na may mahalagang kaugnayan sa mga bayani ng Cagayan de Oro. Dahil dito, inilibing ang mga labi ng mga lokal na bayaning nakipaglaban sa Battle of Agusan sa ilalim ng pamumuno ni Kapitan Vicente Rua. Ayon kay Rua, inilipat noong dekada 1930 sa de Visoria ang mga labi ng mga sundalong nasawi sa labanan mula Agusan sa pangunan ng Noy Mayor Apolinar Velez. Binigyang diin ang historian na nananatiling mahalagang bahagi ng kasaysayan ng lungsod ng lugar bilang huling hantunganan ng mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay para sa Cagayan de Oro. Nagsisilbi rin itong paalala sa mga residente sa sakripisyo ng mga naunang kagayanon at sa kanilang naging ambag sa kasaysayan, kinabukasan at pag-unlad ng lungsod. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.
3: Heart 92.7.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa unam ni oy? Unsa unam ni oy?
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
5: Overload? Tama.
1: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
5: Overload.
1: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload.
5: Marami ang mananalo, araw-araw.
1: Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
6: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayab, North Cagato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitok ako, malala na yung orsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala nay lain pa.
6: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi naka-Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Kagen Dioro 93.7 Hearts FM Bukit Noon. 15 minutes before we hit 10 o'clock and you're glued. You're enjoying, you're dancing even to the hits of Heartlines. Kasama si George. Mga tulog na ba? Unya na. Unya na. Pasi bago pang pag-abot sa balay. Hala, mag-half bat muna ha. Oh, di ba para fresh? Hello sa mga sweethearts ko, sina Beth, Faktura ng Punton. Ayan, maraming salamat sa inyo lagi pakikinig. Uy, advance happy fiesta ha. Malapit, maraming events yung ating kapistahan dyan sa Barangay Punton. Sparkle Honda, maing maing gabi. Thank you sa inyong pakikinig. Si Sir Jimmy Coloso to. Ah, Sir Jimmy, may buntag. Hi to Ma Melissa Rubete, ha. Shout out. Ito naman talaga, lagi nakikinig ito. Si Ate Maribel, Dikito Ahes, maayong gabi, George, naningaw kong paminaw. Sa mga callers natin. O baka, oh, speaking of callers, mamaya ha, as my last sweep and my last caller tonight, you better get ready and text me still. O, oh, ihabol mo na mga mensahe din ninyo. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, follow, like, and share, please. Palihog. Hearts FM 92.7-Cagayan de Oro City. 8:46 now. Of course, I'll be back dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL
2: Makabuhay Plus. Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntilista. Gusto ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa mag-baby, ay anak ka babae, di na anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita yung may samong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kag-open.

0: ako ang matres, basta kay gi-clear sa gin mapinagi sa makabuhay. Reply jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik. Makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang Excel Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:30. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:30. This time check is brought to you by Virginia Hotdog.
1: Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
3: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
3: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, oras natin sweethearts, we've got 10 minutes after 6 o'clock. Good morning! Happy, happy Wednesday everyone! Welcome na po sa ating programang Heart Morning Drive. Siyempre, kasama nyo pa rin Harvey Stone. Mukhang nasasanay na tayo ha? Sama-sama na naman tayo hanggang alas 9. Of course, mag-enjoy tayo sa mga music. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 6:31, oras natin, sweethearts. Time to brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Good morning! Magandang umaga po sa lahat. Happy, happy Wednesday po. Ados na po ng September 2026 at saka welcome po sa ating programang Heart Morning Drive. Mukhang nasasanay na tayo sa umaga, ha? Pero temporary lang po ito kasi magbabalik pa po si Jason Steele. And of course, salubungin natin siya sa kanyang pagbabalik, ha? Baka mga Friday na yata siya babalik. Pabitin pa, di ba? Anyway, good morning once again sa inyo mga sweethearts. Welcome dito sa ating programa. Sama-sama na naman tayo hanggang alas 9 po, ha? Tama yung mga ginagawa natin ngayon. Ako, sana ma-inspire tayo, ha? Tsaka tamang galaw-galaw lang po ng ating katawan. Because our body is meant to move. Oh, not to be mannequin. Oh, kaya stretching na. At saka make sure na naibot na tanan, ha? Yung mga nakasaksak dyan, yung mga charger ng ating iPhone 17 na fully paid. Uy, lalabas na pala yung iPhone 18, ha? Ako nga, wala pa ng pang-iPhone 6, eh. Ang layo na, di ba? Pero hahabol tayo. Anyway, good morning din kay Mommy Marilyn. Meron siyang iPhone 17 Pro Max. Fully paid yan. Good morning to you, Mommy. And of course, sa kanyang mga kasilingyanan diya sa may Chavez compound. Good morning po sa inyo. Good morning din sa ating mga drivers, mga early risers natin. At saka yung kakagising natin na mga SG natin na grabe sarap ng tulog. Oh, at saka good morning din sa ating mga estudyante, ating mga teachers, and of course, lahat ng mga commuters ngayon, nalalabas na ng bahay, at saka medyo dapat aga-agahan natin, ha, para hindi tayo ma-stuck sa traffic. As long as kasama niyo ang Heart FM, nako, ang saya ng buhay, di ba? 0917-1579-927 at 0961-892-4927. Diyan nyo po, ipadala ang inyong shoutout. At saka maya-maya lang po, ha? Diyan din kayo kukontak para dun sa ating pamimigay na concert tickets ng O Caraga First Major Concert in Mindanao. Ako, yung bagani sa gugma, ha? Ngayon na pong Sunday, kaya magkita-kits tayo dito. Gusto mo ng libre, makinig ka lang always dito sa Heart FM, right? Oras natin 6:34. Let's move on with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag naasiman ka, akin ka.
2: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Nangita

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7. Get it on with the morning rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

6:46 na lang umaga. Ngayon naka-tune in pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Meghan Trainor with Better When I'm Dancing. Ako, kitang-kita ko dito, gumagalaw na si Uncle Fern. Good morning si Imo. Oh, good thing at least sumasayaw ka na ngayon, ha?

0: оценка.
1: Shit. 7:29 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Big Shot Hot Dog. Kagat palang panalo na. And also brought to us by Pay Online. Sakto payment, secure checkouts with GCash Pay Online. At syempre, nakatutok pa rin kayo dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Shout out at saka happy, happy anniversary ha kay Karen Torres and of course sa kanyang honey. Happy, happy anniversary po sa inyo. And hi na din sa kanyang anak na si Lovely Luz Torres na going to work na daw. Happy, happy listening ha. Shout out po. And once again sa ating mga sweethearts dyan sa may Damulog. Oh, sa may Kibawe Petron. Shout out sa lahat ng kanilang gasman and of course sa kanilang manager si Ma'am Angelica Bangon. Oh, manager! Wala bang bonus dyan? Anyway, good morning sa inyong tanan din na ha. Kay Marifel, good morning kay Marifel. Ay, busy si Marifel karon ha. Grabe. Oh, ang ganda talaga ng gising ni Marifel. Basta sa'yo matulog. Oh, diba? Early risers din. 7:30 na po ang oras natin. And of course, let's check our traffic update. Makakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin ngayon, Joseph Y. Coratranar of MRG Taxi. Magandang umaga sa iyo, Joseph.
3: Magandang umaga din sa iyo, Harvey Stone. Magandang umaga, sweethearts. Kanina, galing tayong Ipunan, Bloomingdale. Paglabas natin dyan sa cruising, may slow moving na dyan. Tapos, diretso tayo. Nakadaan tayo ng Ipunan Bridge intersection papunta po ng Barra. May kaluwagan pa naman. Diretso tayo, Arbiston, papunta tayo ng Bulwa. Yung papasok at palabas ng Bulwa, Arbiston, may kaluwagan pa naman. Diretso tayo, papunta tayo ng Kauswagan Highway. Ganun pa rin, stop and go lang po dyan sa may banda po ng may traffic light dyan sa may intersection ng crossing sa NHA. Diretso tayo, Arbiston, nakadaan tayo ng Marcos Bridge. Stop and go lang po yung mga sasakyan dyan. Diretso tayo sa Semrecto. Sa Semrecto, Harveston, yung Semrecto natin, intersection ng Corrales, may bahagya po paghingin ng dali ng masakyan dyan kasi may panggaan dyan sa isang motorsiklo at sa isang ambulance. Harveston, nasa gitna po sila sa ngayon. Wala pa pong police na naka-alala sa kanila. Diretso tayo, Harveston, kapunta ng Litkit Kay Drive. May kaluwagan pa naman. Hanggang nakabalik tayo ulit, nakapunta tayo ng Carmen Market, Harveston. May kaluwagan pa naman dito sa Carmen Market, maliban lang dito sa may banda po ng isang private school dito, may slow moving na sa ngayon, Harveston.
1: Alright, maraming salamat sa yung report, Joseph.
3: Yan ang litis sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph ay kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Heart 92.7.
4: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
5: Ay, wala ko'y sisilyo.
4: Ay, wala ko'y sukli.
6: Wala yung sukli.
7: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
8: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02721399999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
9: Pay online, sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
10: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
11: Pag naasiman ka, akin ka.
10: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
12: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
13: Playtime Entertainment, Born for Happiness.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Get it on with the morning rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 7:44 na ng umaga. Time to brought to us by Fresca Tuna, Go Go Go sa Sulit, 27 SRP lang. And happy, happy listening. And happy, happy Wednesday once again. At saka happy anniversary kay Karen Torres. And of course, sa kanyang tawag daw, Honey Melting. So, ay, napaka-sweet naman ha. Papunta na po ng bukid. At happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Lapas Dos. Marifel, good morning to you, Marifel. Ano ba yung breakfast natin ngayon? And of course, yung ating mga eatery ha. Scarlett Nicole Eatery. And of course, yung Tisha Eatery. Ang sarap kumain ngayon, yung ampalaya na may maraming itlog, di ba? At saka, pwede na bang kumain ng munggo? Wednesday pa naman, di ba? Meron pang Friday. Happy, happy listening din sa mga enjoy ng kanilang mga breakfast ngayon ha. Yung mga nagsinangag. Ako, ang sarap-sarap. At saka yung mga humihigop na mainit na sabaw. Yung mga humihigop ng mainit na kape. At saka, uy, ang gaano ba kainit tayo ngayong araw na to ha. Sabi dito ng ating heat index forecast. Cagayan de Oro City, September 2, 2026, 41 degrees Celsius. So, extreme caution po yan. Don't forget to bring with you your payong, ha? O, ano ba yung mga pantakip natin para hindi tayo mainitan? Ako, sayang yung Kojic soap mo, ha? Don't forget to put sunscreen. Kung di talaga maiwasan magbabad sa araw, ha? At saka yung mga bungang araw ng mga anak natin. Ako, yung ano ba yun? Cornstarch lang yung katapat niyan. Yung tayubong. Oh, ganun kami dati. Para kaming naliligo sa mga bilyaran. Shoutout din sa ating mga sweethearts. Bloomingdale Subdivision, Ate Carla, good morning to you. And of course, yung ating mga Iputada drivers. Umahaw na karon ilang nonong. Sa lamig sudan dito, Sef. PM lang. 7:47 ang oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresca tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: One sip lang at alam mo na. Extra na malupit, di ba?
5: Kung sarap lang edisan ka pa. Ayo, pop that extra.